Oyu wato FM uvirithu kuwa kona dhu hatu kuna kuranda kombuthi edhi anukutoya imirjian thiminde. Hurumende ngayubitha eshi nganyiha huthepo irua na yoku tendako thinu kukukutuwa wanuhuku pira mararo mthitata savinduka mwenye madhu pangaha yubitha thinga thino mbongarero dhawahe. Meneser shukuru Elia Ngurare ngatongo na hahati mbongaro dhawahe eshi. Komiti dhawa ende thimbunga dha swapo dha kuyongire ukukutu uno no kenge no kuna kukenga maendero kutho adipo. Ukukutu unone muhati mbongaro dhawa hea kumbunga dha UDF Niko Somaeb yonga uyareka. Mnye madhupanga yuvi thathinga adinatho kumaku wedhirero awano huku pira uturo muitarata yu mthitata thavinduka no ditende rera dudikuru edididiko kenge no. Aye, ngatuo yoko irua na imu ya harua nako iramararo aturithapo Mukomasdal, Pastor Lino Kenneth. Ngurare, ngamba eshi ukukutu unone kuna nyanda marua na pofochi, pakati kahurumende haende thidoro panamitara dhimwea mukutho tera uyuvitha eshi hanuho hengi noma ukukutu hadi okupita kanam. Menese shukuru nga hutha karo kuthinga nga yubitha muhati mbonga rero kumbunga dhanudo vetaruhe kandorozu. Kwa hati na maranga dipo mkuru uwera haka mafara mama uwa haro era kuwana. Ngurari nga amba shi hurumende amana kare iruwa na yuko rondorora yuko rondono na makumbe rero ano. No kengi none kuna kuruwa na hakuwa ruwere nunga kumbera awai na kunda mashi hadhidhimeke. Nguvuru odiva de kavango hamunyera hambyuka ngatoyo itoko menadikumi no kuoko eiha na kafera thinga mumwaka wa mashere nyuma yovi makuma wadno kuoko fochi kara makuma wadno kuoko wadi nombo ina themene na kumature ropo iruwa nitham kutana rthahamureya nukuro uthura iruwa na yahurumende. Apangatapa thiambathe nukumukunda mudoro patharundu nguvuru ngamba shi hurumende kuna kuronga thana kumanithi kuroi thathitavura thopa kaja ka uvunguvungu na divundu kumahure romwa koma yovima wadu makuma wadu nukuwa kofochi pofochi karo nukutura muirua na diangodu kukuhongera yonji midia mashare. Hambi ukanga toyo eshimukunda nganyuwa kakare no makura ndoku dhingura mikunda mukute prathivaro thotu karta tumutui otu hapiranga kushimba nukutura po mango omakuri theru udimki wawa mreya mkehe mkunda torero kuhutho omahurero omwaka uno. Imwe ya hana karuwa na yoku yeyura divundu zikari keho ndango dhodoropa nukumuthera po iruwa na yodi yango doku kandira mahwe da uvunguvungu nukuroi tha iruwa na yomeyu mudoropa dharundu. Mukukutha mwanguvuru mukunda nganyikaro ukonje wakuwane mbere wa dhomutara wa bipa mudoropa dharundu kutana ni thairuwa na ya mitko no kuwedhirira kununga thano no iruwa ni thayo uye uno kumambere wa omikunda torero pofochi no kurouthura iruwa na yo unje wanje wa kupitira mumakurando okutuma nga hapangi kuipatera hana kadhingura mumikunda. Mutara Employment Equity Commission nga uyu vitha itundamo yo makurando o makengwerero awa ruwana. Mwitundamo yo pachangwa komishare kumbunga dhia Otnil Podevitz ngatana tha eshi mumitara dho iruwa na dikumino the focha hakengurura. Dhinemo dho dha wana mambapira ushupio kumithamo ifuma nena ehe puranga. Mangeshe fanone kuna kara keho Bon Okapuka Crusher, Benz Building Supply, Nkasa Security Services na Tristan Business Trust. Makumberero omitwara kuwa kono dhiwadi, omumudina mfisa, mandhango madorpa oshakati na utapi na novanam mbade hakata wedhera. Mutara uno nga utapa itambo yokupira kurundura udimki kwa warua no haka Namibia, no kupira nunga thano na warua nishio itambo imu yanga iningitha, hapire kukumi thamo.

0: Tinakumukaro kuruvede omutu atereranga kumakurando ngumbu. Makurando diaro kuna kwa Peter Thakeho imajian thimende. Nokuna kwa kuretera mumaruwa nilopofuweche na haingura Paulus Ngula. Ndani na Maurus Litu. Kare keho mutereri ukawane mbudhi edhi tunakono kukuroi therako mudiyo adu diariro. Diariro ngaitu katerere keho kungumbu thiwadi edhi ngatukono kukuwane nako. Pakutanga tangukeho tukawane mutara wetu kutanga.
1: Kwa haramu filling station di maholi po mingi mundiona. Iyo wakumonati wantu wakara no uji gunene wala ndesi maholi yomo nondini. Mora kwato kuna wabura kujira wantu wena. Kipi wakona kuzamo maholi yomo nondini wali wate seko wene na yo. Kula tuwa kuundiranyo wampiti siretu mundiona. Mara kapatu burukara si 200 kilos kutunda murundu dogoro divunda.

0: Tawa lipe marufasi watarele ko kekero. Ndimba ipoga adire kunuako. Po mhoho ta sigi ko mbanze. Mbanze takarako. Ndimba tawiza. Asi, mbanze omnako kumona nzaro, nzaro kuzue. Gusa zinyama na pe olie. Gembanze na ya ipura ta gusa ta zitakalia. Agendimba ta dane ne mo metopea ta numema ta dana ukiriremo. Ta iwiza ikora maikwao. Ta ya fura mbanzi asi. Ngape motarele inike yo karangesi. Asi, awe epuko liange. Ndimba ijana kumba gerenge. Asi, kwa wiza nombele la zendi. Asi, omna kugazara showe nzaro kuzua. Yua penge na kariage. Geyoyoyo, yua dane nemo, fwash kwa ya fira.
1: Kwa kere, nona noma mendi, nona tamtantele asi, kwa toko kuzaka kutereka makundi tule, nona taulunga asi, mama ameka umuwa tapirangi tu makundi tanikari ya kospito, nona tazi katari kwa wama na kulia, taka tengura ngasu mama kundi gange, Antanya smesu kwa tanda stoka lia kospito. Kura tazi kwenye mazunzugo talili. Mkwa otaweza sima tingyo kulire. Mama yu azuminenge makuni. Tandia simwena akembe tospito sakarako. Uze tukashi. Kura tanga singo na urapuru tugondi suupuro. Tanga suupuro. Tawazi takalia takalia taka mama. Taka tengura kuchapira.
2: Kwa kere, nona, tani no inendi no tatele. Amnigira stuze koma pia, kero azire koma pia. Makuro tate nwa nigira stu adiara mchigo mnona. Kero mnona gadukire, gagaretera mchigo. Apagaya tengure, makisi gamnigira. Asimu mbole ni momo, nani mekero akumli, nage gazire gakagwe, akagwe ni mabonges gokutere kanto. Yo am tipa quiero amtere que hoy no digo papá que vam bueno vas dire que em va a carar el mago hoy no digo córame para ver el medio hoy no va a tengo ir con mapia a papá que tundire co papá que tundire con macura macura va a ir yo a tere que papá a tere que de maquise ngurangura gaya wizire gaya Gaya ba simbe gaya tereke fai puya puya pupu.
3: Makere vandu na mteku rende. Kumakula mungu mna na tazi nye murunda. Pagaka tengwire nosu mba sawo. Pagaka tengwire nye. Omama ndite la tereke ishima. Kukula sumba se nitasi tamake kudimba. Sanfina ishima wali yako. Nataka kushungu. Pufesi kabukai zule. Apagazi ye, akadamne ye mwanzugo ishima hindi simbwase ndastamiki. Safina, oishima wali yako wana toko ushungu. Safina taka izu guma. Hene zole wali tazi taka chawa itani, kaka tinguli mama hindi vatereke ishima. Makula apagazi ngrasi ya zeka tuwele peguru nye. Simbwase ndastamiki kudimba. Safina, oishima wali yako wana toko ushungu. Pagazi la kadana ukenye makuru mama indi tipaga simbwa. Makura, azizi mama simbwa sange, mesozo nyama ukulia. Ewa, apagata meke ukulia simbwa senta sibubuka. Safina, oyoshima wali haku, nataka ushungu. Kura Safina ta kusuma mama indi ta tipaga ufapisopira.
4: Ina harako sure, kulironga. Tanik changa.
5: Subject to msiki wa hara kusuri?
4: Nukwa ngali.
5: Gusa kuyo cha iku hafesa sene kusuri okara?
4: Kulironga.
5: Kulironga tanik dimba. Fana ika kapiwa ya hara?
4: Na ihara.
5: Ok.
2: Otere, mgara gumungesi. Kuna tazi kuma pia. Taka tani. Taforo kuta kuma kundi. Tafarugat. So, ang tanga sa isang po ko, magdala ko mahangu kumakundi ang tanga, may makakwiran kira. Gachira ko mito, ay, papirin ay.

Viri thadi kumi no the fochi. Kona kuranda kumbudi edharuktoya imerjianti mende. Namibia na South Africa kuna kakara nothi gongi thautho unethiviki thitu na tamba. Nukuna kuita terashi ne iku yonga nganye ya kathemi ni nethikuma kumururwa ni ukuru warirwa orange. Dipwe rodo kuhatira kumururwa ni kwa kara thiku yonga thithi kukutupakachi kwa matongano mawadio mapara umbo. Omu apitera kare mambunga awadimuki na wakamurao haruwa na makengerero, makengwero mkwana muhingo mwene dho kushutura pongoka njitha kara pomu. Namibia akumbira shi ukukutu unone hakona kau kuyonga mthigungi thopa kashi kwa matunga ano mawadi no thigungi tho kuhaterako ngaitha ukare kwa omu ukuoko omu hakashana maira okashuturapo muhingo okashuturapo ngoka inyitha karapo kupitira muhingo o umbo atambura matunga o mahem. Mainda okurwarirwa orange mwakara yo yingi yo kukengurura omumuna hatera maruwa nithero omeyu muve unjimi ndano maronga thano makuri thero mukuma oditunga mbunga edhi hatura po kuna kuzitatera dhaka kengurure maku yuvero akara po kare nukushana kukaro maira kutana rata makura ndo makuri thero panaro dhomukunda mbunga za Namibia na South Africa kwa kara nunga thano dhomudio mkuyendita yuko hatara kuundambo pakashi kwa matungano mawadi utokomena inyanda iyo pamparo ndani no ukaru mwene paundambo. Presidenti Okare Nangolo Mbumba anga kathingura mbere wadhuthi pia dhuthi kuru dhumbunga za swapo mvinduka kundapahadhi ya ndhura kumatangiru mwaka uno. Ruvetheru mdhingu wendi unonga ukara kope unda mukoko mbumba ngakakenga mango mudi wakara mumbere wadhia omu hatenda nduo dhuthi kuru dhu kutendera igungi mambere wawa Peter Thimbunga no mutaro ithi mweteza yombunga dhino kupakako diangodi hatura dhu kutapera fumu airuwane ya presidendo kutanga semnu yuma ndani na presidendi Okare ifikipunye po amba. Presidenti Okare ngakatumera mutendo norutendi thoro mudi oro mbere wadho dhipia idhi hata ambithere kakarashi ni mbere wadho uye unodhumbunga politika. Mbere wadhia kwa dhi ya ndhure presidenti netumbo nandi ndaitu wa mukaonda kakupembona pamarika nyitheromia kama kumi kuwa kofochi no kuwa kofochi ombunga thasu wapo kundapa hathi turapo mwaka audio video fochi mathere kuwa kone no makumi kuwa kofochi. Mbere wadhuthi pia kuna kuzitaterashi ngaitha kwa amwe ni kukwarta kwa hiruwa ni ombunga politika no kuunguvura ifimwe teda yao ya dho. Nguvuru omukunda wa Karas David Herte ngakumbira amure ya mukunda haruwanithi maua dipo mudiango doko anyeta uka. Apanga ambi thathigongi thukutanga thondango dha wamure ya kukiet mansuo peunda mukuoko. Herte ngamba shine hurumendi no mitara thimu ya kuna kutura po maira moko na hamure ya hapitere hawane maua ene thingi tha wamure ya mbadi hana kwa haruwanitha. Aenga choke dha hamre ya hakare no thifuma nena kuipara yao kupitira mkuhatira nga mumakura ndo makuri thero no kutoro pa muirua na haroithi ipara yao yu kuhuso. Thigungi thiane nga haka yare kama maendiru kuhuso irua na yondhango dha wamre ya katipo panodia unumaka no nga haki ingi makura ndo adipo no kuronga thana irua na ehana kumona ya katana rita no kuyayura hamre ya homu kundakaras. Hanu dikumi no kuoko no hawadi awahaka hutha ku United States no kuna watura mditungwa de Equatorial Guinea ngaha yubithashine kwana watura mudoro ngozo muhotera wa Malabo na muni yofuichi yohana kwa harirashi ya adino dihamba do Ebola. Hata buki huku tunda mumatunga Angola, Mauritania na Ethiopia kwa watuma maendithithoa Trump kuditunga dia edi hakara nadio maku yuvero okutuarako hatavuki. Hadim kimaveta hopa narutho kae awa hana kuwa karirapo ngaha yubitha eshi. Katuru yu hana kuwa ariradihamba dino viki nga thitundu kopo dio ngaha moreta muhotera ya nongaha mutura pa mangonda akara pa muve wao. Muthiku voreka hatavuki wanga hayubitha thinga hadinatho
noku wethera koshi mbuthi nenga hadiwana muthindo kwa dokotere umwe ayunga watongora chakukunge ene padiko yoyingi ingamba kom katepo pano padiko ihokoka hakwateka endi hana kuwaerera mulitunga dya Equatorial Guinea edidapira kukara no mainda endi mururwa nena Democratic Republic of Congo no dyakarera makilometra diyovi mathere manene makuma wadi no kuoko no DRC omu hakwateka dihamba dia ditunga dya DRC kenge no kuna kukonjitha mkukanda na rudhiru dihamba do Ebola edidna pako katipo pano hano kupita kana mathere kuoko fuchi kudapa hadi yuvitha mkaondaka dikuru pimba Mexico anayivitha shine kuna kukonjitha hakutheke United States kwa taraifa ya watavugeho kutundera mditunga da Mexico awaha faruvethe Roma kurando okuwa hutha aturapo President Donald Trump. Menesere pando the tunga Roberto Velasco ngamba eshi haka Mexico dikumi nokuwa kuno hawadi on hafa okuno mnyara dha waruwa ni hoku mirura ni wa US hadi okuhamwe kwa famu muhomo edha hoko kam kutunda apa shimba marawuru tunga Trump. Tihoko katho kuhurera muwadi nga tihokoka. Mnyima dho pakaturo miaka makumi kuwa kuno thiwadi Lorenzo Salgado. Ngaha mkondo haruwa ni hoku mirurwa ni okunone muthi hauto thendi tho iruwa na di mu Houston. Uhurumendo wa US ngao yuvitha eshi. Ayene ngaha mkondo mnyima dho pa haruwa ni kumurura ni ngaha shana kukukandura. Koi ngashana kuruwa na Salgado, ngamika kenge akapara nukutu.

0: nabisa ka bala ko tama ng gura ko tapay ruga nito mo ukar na ano na kumukan ako 081 466 2346 46 nabisa ka bala ko tama ng gura ko tapay ruga na ukar na ano na pembo kumukan ako 081 466 2346 46
1: Ewan.

0: Madiso.
1: Apano ame kamina Hendrik John ona karm kemu naksa no ko taxi 7 kita ako ko di niya kontrasi nasara na P1 driving license na GP kita ko yung ito ona naksa no ko drive ha ban 081 Seattle 16 57 na kung kung kamo kami pano kamina na kar hindi nagsa na kutepsi hindi sa wensika hindi so na nagsa na kutraiva naman ito 081 chapter 4 16 95
0: 1

0: Madison.
1: Hello.
0: Ko Madison.
1: Wan pandu nani? Ya, asi Luka, nakara mo ko Luka. Naga tu Madison, nakwatira mo njangi. Idina David. Ati nakara ko mpunda ba sto puga sa bi kuna hepa ko tingu gana mo 1 August. Rugana yo kutula mafia, sima isindi me piango so, bisketera no pale. Tene kori o hepa mati, Mungkin aku rugi nak tipu ke rugi nak oyo yok tak nak mohon awak. Kamu guna nanti punya ko telefon nombor video tu. Rugi ambon dah tu lima, ambon dah tu sano, ambon Bali, ambon Uma, Bali, ambon Bali, satu. Ati waktu kita mohon biangi, jadi nak David akar aku mungkin nak bantu pun. Aye pat tu rugi nak. Yok karasi yok tu tu aja. Kita no pale tu lihat ko gumboro embon di sini. Yok si mai tindingos. Na hepa gemo 1 August wa pa mati rupia fuga na iruka no yo kontanga tuktom kontaka ku telephone number rendi yo 81 85 76 273 atu kutanga tupum SMS ndi ni ko tak bela wa hepa ni wantu na oku oku yukiri anta no oku kutana yo wampando na
0: ne wan

Vili zaone kuna koma kombudi anakuresa mauru stenza litu. Ministri zaheta kanando parudi varuanu mawago wano na kawati ntiasi wanaharakutuli sapo mapundigo manzi mokwati sako ukangu kukupa urui musuruga na swahu ngimwenyo wana kumonasi ngapi mwana kupitamo wana kurugana na wano na uruepo na mapata. Liturumoli na kali wizire mwapali ya mente konyima za pa kapulire muhameni gombunga za IPC Lilian Lutuve Lutuhezi asma kwati soko msinki ganakara kwa hungi mwenyo o wanakupita maudigo manene.

0: yide iwa chaka perfume kampe wiki nyama munye onge pinye ndongo ya maazi wanzwa ya no kuchoka yere chiri kwa fumu imaazi kyo nzwa ya kuchoka yere chiri yeyende na fumu kyo kadye katanda waka pya ndonga haamba hake masanu wa wakuru hii wamkwata kumuromo badi na kijekia wamkwata kumuromo wamkwata kumuromo badi na ngondoboro kia wamkwata kutu tatere haambi ngondoboro pohetu yende muru yendere tu masanu kia mwame
1: ngenda na sire kaya kaonda ngenda na sire musimu ngenda na sire simbuku shu ngenda na sire esi yende na fumu pagasi ningakeji yuwe kokeno yende na fumu ngenda na sire kaya kaonda kaya ko wingi idia konga haka ngakepano kurongera keno hafumu hayende hadhingure tunda mkunda yende mkunda yeshi idia mbu mbu mbu badiko nzara wake wana hende na fumu na kedi wake ndi kedi wade ndi badiko di wade kunikashi ngwarare dipumba baide ayara ngenda na sire
2: ite ihadianga hambuku shu masiku siku meta ha norunguru ngepiti haito yanga
0: hidele ngemali siku ni kuiponda cha siku ni kugudiasha shungura sima muku suko muku suko ha kusuku mati siku iya yo meta kujash meta ha naiti
2: ide amunya nga hadenga pakarish muku suko
0: nga hadenga ni nyama
2: muku suko karo
0: muku suko ya nyama ana mutere kamu ivi kupana rara ndara kumutebra pano kuisa mwie hanyo kutu hareta sima kwa mga sima pati kotani kwa kudia haku suke muku suko
2: dimbombo kara masiku
0: dimbombo diyo mahanku indi marobu uomuto kwa aswa ya zapani kwa kunu haku suke hanwe kwenye magamu na muku suko nani paha inda kunjambi pasaka huki ni pasina aswa ya zelikeo mahe uomuto si magamu na mga yereke magamu na haka yereke kyo
2: kuyereka
0: hii kuyereka kyo anapindi Indi nzoo ndi, indi badimu nzoo. Umagamu na kiangachi. Nganji ni ngatereka. Anu marobu. Diaro pandi. Ishao hitu kwate. So hivyo kisi ishao hitu kwate. Nzoo. Nzoo. Ishao hitu kwate nzoo. Baha umarobu kene imango. Jeshi owa diya. Marobu hapo kene nzoo mai. Mpati harwe. Esu kumwa kone imango veni. Imango veni. Kyo yive kesi, yaro wa marobu ni ngo wange ngole dikia. Kyo yive kesi, ngo wange ngole dikia. Ngole dikia pata kumpa kutimu hamu yu mene, mana yu mapata.
2: Matowi.
0: Ngo wange marobu ni ngole dikia. Kuna kuimba kena kuimba, ndura umbo.
2: Kesha umbo.
0: Itinda hadi umbo, hana mupa di mteko ya ngato, ngangashi manji manguia. Mteko ya kuruwaya. Ngo wange marobu, ngole dikia, ngo wange marobu. Ngo yuwe ki, hakari jepa kumutambu, lakanyo kute, ngole dikia. Ana yuwe lake marobu mapata. Oyana kuimbirashi ngo wange marobu, ngole dikia. Masano, koya muyende ni ngakayume na hangao humu di mbodi indi. Ngakayume na panga, yendi hangao hamu hako, hakachene kwa timu. Timu na kayume na hangao hamu hako. Jepi, hakamu yume na, saa ngakatu yume na timu. Nina nganji? Mwengu, kamati dikota uombeki. Kukuu uombeka keo marobu, tala kumana kutuwa. Hii, kuisa ki mkese nduru wa munganji mkese. Gana tutu, ana, yubusu wana mapata. Kesa kenga, mkese manduru wa mungene ndi kumbu. Aye, timo ngopo sheye, mimi hako nungone za mune sepura ngone mupe. Munga kayu mena hangawa wangi. Mwene mupe. Kuku hinda ke, pa, kutura mtunga. Amusere muyashi, Uyo ni muka dikuto. Ngatu muka dikuto ngatu mupe. Ngatu mupe wendi weni. Mdura umbuyo ngatu mupe endi. Uwene unu kutura. Kutura mteko haku yonge haku ureke. Hana dokora. He, tindusi. Tindusi sana kupa kopi hondeni kupa ngumbu. Rani ndura umbo. Ndura umbo yukafa hita. Mpani kunua. Ya mpaki. Kukushimura kuhinda. Ouna kuhinda umupe. Ngatu mupe ndura umbuyo.
2: Naya anakatu hapo keo.
0: Anakatu hapo. Upanga karakia kamati kukuya kikumuongo wa mandura mbu kukumupiata au kuyangaji kwa muhimanishi kuyimana
2: kama yoyohana kuyumena
0: ampiate kimu muhimanishi